wati na sha no soma mi sa no pen so obeti kwaku ewusu ansanka o juma de kase iso na no pay e bisa o se o hit any say ano pay e bisa o se o hit any say asembe en out here from odi for francis kwati en chenya boni ana unamu suba efunu bia na unamu abraba boni bia na wobo esum ka bia na ohyemu ani ne mafunu ana wo ye no asamba ye na otifree.